0: jadi patinam mo amin sa dok pangisintano batakon.
1: Buha doa siya, balita na dibuak ko, siya tanong bakaray.
2: Iyo ko, uramu.
3: Raja namin.
2: Nga mula, iya, sinuto ko raja.
3: Oh!
2: Alang. Sungo na mula, doro ak ko pung. Bawa ako na masiri hute.
1: Alian ko tangi doak punya ito.
2: Ikuan ni beberek ko man yan nagabihelak.
1: Yala bulong saot, si patuan nagariyon nagabihelak ko. Sengget tubuan bawa mabuha baju na.
2: Aje, isi man yan guarnyon ito.
4: Ito. Kung dunia, sa mga balganiro na muna, ibalganiro ang nilay mo. Lala, nung na, yari to problemo,